sa ngancik di nawarugan at toko gue jomantri. Magsal ba rin ngiring ngaping ngarag sa ngajaring hingkang putra bangbang da sa walik kraman ay nakasondong di salbating negara sila. Sa prat na ngipunia pelamungan lumbat ka na guag